kwatina sama nye bibiara o ye ye. Natural croco ni sa se ye bon pa ye se ni sa o tie ye. Ye jine ruadi nyanko pa samso. Edi mpa ya no mo mpa ye. Edware mpa ya sra mpa ibo. Efra mpa ibo, she mpa ibo, nanti mpa ibo mi. Ube hune ruadi ya ni o nyamu. Mali zini nabusuya e deru adiasi. Emma nina busuya deru adiasi. Grace nina busuya e deru adiasi. Benjamin nina busuya e deru

Ewadi mo ma me ma ho ban. Ewadi mo yire ho ban. Ewadi mo okuru ho ban. Ewadi mo ni wunua no. Ene mo ma ni masifo ho ban. Ewadi mo ni a efa hu nyina ho ban. Ewa Yesu di mo. Wa pomu den. Ewadi mo ho ban. Wa sumdwe. Ewadi mo ho ban. Wo sikasam. Ewadi mo ho ban. Wa juma. Ewadi mo ho ban. Ne efa hu nyina. Ewadi mo ho ban. Ewa Yesu Kristo di mo.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concern dia ye mia. Se bibia.

0: ene enkwanom wono ne ene daso wono na tumi nyina ayo won dia ampa obeyi afisa esum etum na se e di na ba e han no emu
1: yezofu nyame nje
2: amen
1: asem ne depo
3: asempa fm
1: asempa 94.7 you may dey a revival prayer time asem na wan yenim na wanyenim
2: na me hum popo
1: e azofu yenti asem ni wo ma to me bo
2: yes
1: ma to me bo je producer be pegam free studio me pentem ko be bia o se wanyenim e jobi timi show be ni ka yes that dey be twa that dey but then you may yes you catch you say wanyenim
2: yes
1: why you name na ye be kwa ko gya ye ho befo
2: yes
1: obi timi ko gye dro se obe kani pe ni na hye but e kimre ye catch ni pa se why you name
2: yes
1: obi ko gye do di kente ye busani na so

0: ye so me kai se nkwala brem na baby ayete na na mi sro kra my pa me kai obi sire me so sa wo so ka ode na mi sro kra my pa na yama yesuma me se me nkoto brodomra na mranti bi omo tight na gate bi enim na kra my kesi e domini eti me koto brodo na me omo time me me koto brodo na se me ba no ma frere dene kita ono dene kita me se brodo fabra me se ma kra na be ka na ma dane me ba me papa brodo wa se me se me koto
1: yes
0: ehunti na ma dane brodo no na me dia momo me kofi ya ye behweme but o dia behweme ya hweme e yes is that come me come e ti ma brodo no wa yi na ma koke keke kame nsama na yabo me ajani asaso o ma yam sadie ne to aso three times it one day na me guy be din komo ni wanyi se me kakra na me ka che say en kofo ya no musi kama o ze o mu ntimi nya wo hwe o ka se fo brodo ni ba ka se me fo ma na me sadie ni she me ti
1: yes
0: me ka se ma che obi na me sadie ni she me ti ma ko to brodo no